0: Muni ngajreng bensin.
1: Was makawe.
0: Ka mana bi ngajreng na bensin?
1: Eta,
0: ai tadi jumawa ai pekeuweuh ka mana nya?

pae nga balik bangke ngap jampana bugang nyai anu gelis kuku dening hate akang. Hai hai sadere kumaha ari pangemu salian.

0: kumahasalira be niya ma. Kaputusan na ma, ayaw ka lang masyapay di tampa ko yan ma.
1: Ako ko nang budaya do, ya ba?
0: Ya, salayan ka lang biyak ito do. Iba po na may tampa niya ba?
1: Oo, salayan
2: ka. Kumaha pala tentara!

0: Chúng ta có hệ nào gì?
1: Nào.
0: Chế cái tổ trình ngâm phố.
1: Nào nào.
0: Nói nhục cả nó ăn.
1: Phạm sân. Sân là nó phí sân. Chọc khổ chọc cái sân cái đầu lúc.
0: Quý nung bà phai mà ta lại chabak chabak acan phụ lúc sát.
1: Dạ. Dạ bè kinh ra gần. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Hidup, Maha Prabu Susana parantos gajeng jahe di tengah lapangan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Alungkul gitu kesusukan, sa. Tidak nangat iya, nangat ingat iya. Netelakan parantos gajelor oge. Parantos keluar getih tina pangamunga. Ditujukan ke para petugas atanapi bawahan Susana. Tidak nangat iya, mangat supaya dicanak ke tengah lapangan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Bina-bina ceuing atuh da di nagara urang oge ceuk kurang-kurang awewe. Nya unggal malem Minggu riam awewe alut-alutan. Nya na ka bina-bina ceuing jauh-jauh mangulawi. Nya disangkanya cikeneh bia amis budi bear budi suri amis.
1: Nya suri amis.
2: Ayeuna tos maot deui. Sanes maut geningan teu eling.
1: Nya.
2: Tersangka Ari Yuswa. Nya. Tersangka Ari Yuswa. Nya. Nah, atuh make ka dieu nyaut teuing ka